0: Mereka kita samudra magira terawa waya.
1: Kupu cila kodi pala kupu cila kosu pala kau hadi cak.